dianga dako to en ko woni ngata twere pe ukwaro dianga dako to en ko woni ngata twere pe.